pa, parat pa dura, pa tot pa bro, pa pa, ay abo, la bo pa, pa pi ba be, abo tu ya pa.